E tātai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. E tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro. Mōna manā ki tanga kua tau mai ki runga ki a tātou katoa. Nā tuarua ki tō tātou kaihanga he mihi nui, nā te mea, nā nanei, ngā mea katoa ihanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua. Rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai haere. Haere, haere atu rā koutou, ki hawai ki nui, ki hawai ki roa, ki hawai ki pāmamau. Ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono, ko rātou te hunga, kua whakawairua tia, kia rātou. E moi, e moi, e oki oki.